Matemo madhainya siya kiraoko na nie mwendo wa Gitonga. Mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukunji nuthete na mbere na kuregana na ndeto ya kwirikana ati nuanyitire itemi thiini wa thagathagiria ciumirire na nemburi varia na kairi marathirwe na kuragwa na ngathi Karundu ikivivwa. Akiri mwena wakiritire vindi ya musemanio wa kiama kia DCP Mukunji nuthete na mbere na kuorota gavana Mbarire